journée viendra. Aura ita ko. Ulumin ta ko yaktilo ko. Metem pe chaka lok si magama. Chinne tu ma pinta ka niang mo palok ta ka. Atata ka anara ka lulit ka lakama. Kisiani. Ulam sa mga lok si magama. Thank you.